kurya icyamwa kimwe gusa cyo ku giti cy'ubugingo bizotanga ubushobozi ku muntu bwo kutazosubira guhangayika, umubiri utazosubira kugwara, ibihe bitazoshira. Iri jambo ibihe bitazoshira niryo shimwe Imana yahaye abayizera kuzobaho eternellement. Hari igihe abantu iri jambo batari hagaciro. Kubaho ibihe bitazoshira, iyi niyo ngororano Imana yateguriye ishengero ryayo ry'amasigarira. Abihana bagakomeza bagakomera muri urugendo bazohabwa ishimwe ryo kuzobaho ibihe byose, bazohabwa amahirwe yo kurya ibyiza byo mu ijuru, bazobaho batagwara badahangayika imyaka ijana ihera, imyaka igihumba, imyaka umuri

0: Amahoro cyane.
1: Ego.
0: Ninde tuvuga?
1: Anadi Jonas, kandi.
0: Jonas. Uri hehe?
1: Mu gihugu cya Malawi.
0: Ego Jonas, aho muri Malawi mumeze gute, ibikorwa mubibona gute ngaho?
1: Muri Malawi ibikorwa tubibona ni ibyo twifuza kureba kabi. Ego.
0: Wazindutse urakora uduki Jonas nga?
1: Nuno tukuri ibintu byo mu masopu. Urumva tuzinduka saa kumi n'imwe tukaba turiko turakira abakiriya. Tugahiga mu ngiri.
0: Nuvuga ngo muguma mwabahaye ibintu.
1: Tuguma tuva turabahereza ibintu byose.
0: Iyo urabye aho muri Malawi n'iminsi wari ngaha mu Burundi, ubona itandukaniro riri hehe ku bijyanye n'ibikorwa?
1: Mu bisanzwe itandukaniro ririho. Ego, mu gihe ugiye mu gihugu ntubona kimwe neza. Hari igihe usanga wibereye mu marigara cyangwa ugasanga

aririmbo ni igiteramo nkuko muri ko murakumva kanezere mwese muri ko muradukurikirana muri jano yino na karirimbo ka kurari masariyo hari ya kumuyange nizere ko kare ko karabashika kunyota abari ngaho inyanzaraki nawe muri ngaho mukayogoro abari hari makamba muri rusangi karamu muri ngaho murutana komeze kugira umutaga mwiza ariko kandi ndabibutse ko mu minota 9 gusa cha dura mu kiganiro ikiganiro akayabagukeza abantu bakunda rero egufungo mukanya durire mu kiganiro akayabagukeza kugira ngo mushobore kwifurizanya ak

0: Uyalo. Inde. Amieri mumeze neza. Kaze mu kiganiro.
1: Wambere ni wewe.
0: Urakoze.
1: Umudamu n'abana.
0: Urakoze.
1: Uyu ni Sherine na Jean Paul na Masabo timeza kugwa na Dieudonne mu rushara. Uyu ni Nzima na Lieva kaukeza chiza mu ndengane. Mandela na Emmanuel Rurengana bose bagire kaukeza. Akuko biri ngako muganza na Fabiola kaukeza. Uyu mutse na kuibumba aheza kugyango yiye. Kamone mama bisongaho indora mwene wacho msagisa mwitare na odas mwitare liyeve kuibumba kaya ukeze sinamuzika ngao iwuze wa saazi wanubu kutila kibisho baronga awike wakutani sa mweza giku
0: urakoze

0: Oh na mahoro amandi kamariza hariya mu gakenye hamare kambone papa ari hariya kwijabe ati gira kayabo keza reka mbone mama turi kumwe ngaha mu gakenye hamare ka ngo mbone ngo na sheri wanje izahake turi kumwe ngaha nyene mu gakenye niyaba yabironse ngo bize kumutemba neza murakoze akaririmbo agahinda yakorare ijwi rya gakiza ngaho mu nyagakenye. Allo
1: Mahoro.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa che mketu ni mumaramja ndimbo na izahake fundi.
0: Izahake fundi nga mumaramja mumeze neza.
1: Mumeze neza turashima.
0: Kaze mu kigani.
1: Yeni.
0: Izahake rera ga telefone nti kamukundiye kugira ngo ashore kwifuriza akayabagukeza. Abandi.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

kandi ko kumva kuzanywa n'ijambo rya Kristo yaciye akoresha ajya amajambo duhejeje gusoma nyene aboneka mu gitabo cyo gusura mu byagezwe mu kigabane cya 30 uhereye ku murongo wa 11 ukageza ku murongo wa 14 kandi ivyo bitugaragariza ko amategeko yerekeza kuri Kristo ariwe bugingo n'agaciro k'amategeko.

ubuhanga umuntu bibaye ngombwa ko ahinduka bivanye nuko abayeho. Murakwiye kudutegurira icigwa kubijanye n'ubuzima buruhije usanga tubayemwo, kuko haraho harabo usanga no kugira ngo bafungure biba ngombwa ko babesha. Murakoze. Yashize ko n'izina ryiwe aba kukirama. Haleluya. Uyu muntu rero aba kukirama, nagira ndamubwire nti mu byukuri warakoze kudukurikirana, ariko kandi nibaza ukurikiranye ibyigwa by'ingo n'imiryango, ugakurikirana n'ibyigwa by'ubutumwa bwiza, nta kintu na kimwe cotera umuntu w'umugabo cyangwa umugore mu byukuri kubaho abanje kuja kubesha kugira ngo asumire umwana, kugira ngo asumire umuryango. Haleluya. Mu byukuri ibyo bintu numva sinzi ingana no mubwira nti nyabuna nyabuna va muri iyo ngeso, kuko atanyungu atanimpera wo bironkamwo. Umugabo warahawe itegeko n'Imana ry'uko uzojya urushe. None rero mugabo urinda kubesha, ibi ni bimwe nabigisha bijanye n'ubutunzi hamwe n'umuryango, yuko mu by'ukuri ibintu byose mutegerezwa kubivugana nk'abubakanye. Nta mpamvu yotuma umugabo ajya kubesha, nta n'impamvu yotuma umugore abesha ngo bikunde mubeho, biciye mu kuba ba esikro ekape. Haleluya. Kandi nta muntu w'umugororotsi, nta muntu yubaha Imana yigeze abahagira gute asegerereza. Oya. Ariko kandi gihe wiza Imana kandi ugacumukurisha yawe maboko, erega Bibiliya irambwira ngo Imana ivuga ngo ufisikingire gute ndakongerereze. None ga mgenzi, Imana nikubaza ico kibazo uzovuga ngo mfise ukubesha? Inyishu ni oya. Nyabuna, hindukira, va muri iyo ngeso, ha mutumbere ku Mana, uyikorere, uyisabe, ukoresha yawe maboko, Imana izoguhezagira yisunze ibyo nyene ugira gute ukora, Imana ihabwe icubahiro. Yesu ashimwe. Nuko rero nshoboye kwishura uyu muntu. Kuri uyu munsi uri hejuru, narinzi ko ejo noronka kandi kajya ko kuvuga ariko ntako. Kuko mfise nari mfise ibyigwa bibiri. Kimwe cambwira ngo nimuze muruhuke, ikindi kikavuga ngo amahigwe 12 ku bantu babanye nk'umugore n'umugabo bashoboye gukurikirana neza izi nyigisho tumaze ukwezi kwese twiga. Kumbura n'ibindi byigwa biri nyuma, kuko ibyigwa by'ingo n'imiryango biragutse, Imana ihabwe icubahiro. Nahisemo rero ko guhitamwo ko nokwigisha icigwa kivuga ngo nimuze muruhuke. Twarize ubwoko bw'abagore. Ni sinzi ko ari Maconco yaririmbye ngo abagore bari kune bari gutanu. Niwe ni Maconco? Nkesha Imana. Murakoze. Ni Nkesha Imana niwe yaririmbye ngo abagore bari kune bari gutanu, ngo hari Karabaduka kane, ngo hari Igisoroma ndandura, hari Kinyanzi makwakwa, ngo hari Nakoya ka mugabo. Yesu ashimwe. Haleluya. None rero abagore bari kune bari gutanu, ingeso zabo ziratandukanye, kandi n'abagabo bari kune bari gutanu, kuko nabo nyene ntibarezwe n'umubyeyi umwe ngo bahabwe indero imwe, bahabwe inyigisho zimwe. Twese nk'abagore n'abagabo twavuye mu miryango itandukanye, twarezwe mu buryo butandukanye. Uku butandukane bwacu rero nico gituma Bibiliya ivuga ngo nico gituma umuga umuntu azosiga se na nyina akibanira n'umugore wiwiki akaramata. Bagenzi, ego umuntu Bibiliya ivuze umuntu ibivuze inde? Umugabo. Noneho umugore wewe iramudomako urutoki. Yesu ashimwe. Nico gituma rero kubw'iyo mvo twaririmbye ijya ndirimba 194 imuhira hahigwa hari urukundo, ntihabe impagarara n'imyidogo n'induru. Oya, ariko iyo hari urukundo vyose biba mahoro, Imana ihabwe icubahiro. Iyo hari urukundo umugabo ntiyidoga, umugore ntiyidodoga.

iki isuri n'imyanda. Nta mahoro ku banyakibi ni ku Imana yanje igize. Musome mu gitabo cya Yesaya cye cya 57 ku murongo wa 22 ugeze ku wa 21. Ariko iyo tuje kuri Kristo iyo tuje kuri Kristo aduha uburuhukiro, amahoro adashobora gutangwa n'ikindi kintu icyari cyo cyose kiretse Imana yonyene. Imana ihabwe icyubahiro. Bagenzi, nta muntu numwe ariho kuri inosi yoshobora guha amahoro mugenzi we. Na ego abantu bashobora guhana amahoro hagati yabo, ariko amahoro y'uruheyi heyi nagira ndababwire ngo umuntu wenyene ashobora guha amahoro umuntu arushe, umuntu wenyene ashobora gutuma umuntu aruhuka kuri ibi nabiriya bimuteye uruhagarara ni Imana yonyene yo mwijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma ikicigwa kimbarira ngo nimuze muruhuke. None nizihe nzira, nibiki umuntu akwiye kugira gute kuruhukiramwo? Nagira ndababwire ngo Kristo aduha ikiruhuko mu kutubabarira ibyaha byacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kristo aduha ikiruhuko mu kutubabarira iki ibyaha byacu. None ngo ibyaha byacu naho byo tukura tukutuku nguhora hazobyeza bise nande. Na sherege Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza, iradukunda. Bitoba yuko umuntu yokoze icyaha agacagira gute agatera apfa. Bagenzi, imiryango myinshi iri mu bibazo bidasanzwe. Hello. Imiryango myinshi iri mu bibazo bidasanzwe. Bamwe baratunze cyane washaka, ariko ubu butunzi bafise mu byukuri nta mahoro bagize gute babufitanye. Ehe, namwe ni mubirabe. Ushobora kubaka inzu nziza ya etaje igeretse ibiheta ngabo wipfuza bivanya n'amafaranga ugize gute ufise, ariko ugiye kuryama uryama mu byumba bingahe bingahe? None umva yari amahoro gayemo wayubatse uyishimiye, womenga uciraramwo yose utireka nduhuke noneho ukuba nari nubatse ino nzu yanje. Urakoresha igitanda cyiza cyane gose kandi ucanke suka nakigura amafaranga zimbye cyane, mbega urakiryama kukacuzura? Alo, urakiryama kukacuzura? Inyishu ni oya. Ariko reka ndababwire, ibyo byose ibyo byose umuntu arondera agwa vyuka yiruka asubira akabiruhira akabironka. Hello. Haleluya. Ibyo byose uba wakoze muri ubwo buryo ukabironkesha yawo, hari hageze ko wicara ukabijya uruhutse ukabijya uvuga ati ash ukiruhutsa pe. Ariko ugacusanga umugore wawe aje kukubera iki ikigeragezo. Arega Bibiliya ivuga ngo umugore mubi ngo ameze nk'ikimungu mu magufa y'umugabo wiwe. Nico gituma abagore burya ndababwire dufise ingorane zikomeye cyane, kandi sije ndiko ndabivuga, mu mwanya ndababwira mu by'ukuri birakomeye cyane. Aho usanga abagabo babayeho biganyira, babayeho bitse umutima, abagabo ugasanga niyo baryamye ntibikunda ko basinzira kubw'imyidogo kubw'induru z'abagore cyangwa se y'umugore wiwe. Hello. Mani dufashe cyane. Ariko kandi nigihe umugabo nawe aje kuba mubi araba mube mu by'ukuri akagira ko ntabwo araba baba babi, n'abagabo nabo baraba babi, kandi iyo babaye babi bituma mu by'ukuri umugore nawe abaho yitse umutima abahababaye. Nico gituma iki cigwa nahisemo kucigisha kugira ngo wa mugore we uzi ko nta mahoro uhaye umugabo wawe, ngwino uruhuke, reka umugabo wawe aruhuke. Imana ihabwe icyubahiro. Mugabo uri kuranyumva, nawe iki cigwa nahisemo kucigisha kugira ngo nimba burya Pawulo avuga ngo naba ari mwebwe mugira gute mwisuzuma, umwe wese nasubize agatima mpembero

umugore avugwa mu gitabo cy'imigani igice cy'ukamanuka imana turagushimiye mana nziza muremyi wacu kuko

0: Nza nkuko twayisabye ngo izoze dusozerane. Mbega mworamvura ikibiganza tukaramukanya. Imani bahezagire cyane. Namwe nyene dusubiye kubanezererwa nyuma y'uru ruririmbo rwa korale abumwami yatoye na korale Ndahayimana nayo irashyira kurundi ruririmbo imbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Ariko mu buryo bw'umwihariko imbere yuko bikora mu gahogo reka duhe microphone umukozi w'Imana Pastor Ntaneza Ferdinand kuva muri bibiri ngira ngo mbere yuko misiyoni yacu ivuka yarasanzwe akorera muri misiyoni ariko kandi vuba cyane aheruka kujya gukorera muri misiyoni ya Buganda none rero twanezerewe no kongera kumubona muri kino kibanza cyiri shengero abatabizi nagiranda bamenyeshe ko ari nawe yatewe iteka aza nk'intumwa ya misiyoni aje kuduha intahe hano mu kiyanga nane rero mukozi w'Imana subirura mutsa yankaze
1: sabato nziza munsi w'umunezero ya Yesu Mariko ndanezerewe cyane kuba Imana ishoboje kandi kuronka kajyo nkaka keza ko kongera namwe mwa kino kibanza shimira cyane n'uyu mungere arongoye intara ya Buterere kuba yemeye kutwakira Imana imumugisha kandi namwe bahezagire mu izina rya Yesu
0: murahawe ikaze.

Shengero jose mugi hagaze, rekahani mbere dufukame dusengima. Urakoze uhoraho mana datu atwese urimwijuru. Urakoze kubw'uburinzi bwawe bwabanye natwe. Ko abanye natwe muri iminsi itandatu y'ibikorwa. Tukaba twamaze kwinjira ku munsi wa ugirindwi ariwe sabato nuhabwa icubahiro. Imitima yacu icishijwe bugufi mwami. Dusabye imbabazi n'ikigongwe kuri ibyo byose tutaranguye nk'uko ubigomba. Kuri ibyo byose twakoze bitava ku bugombe bwawe. Dusabiye ikigongwe ibyaha n'amakosa dukora ngo duharire data buja uzobukoze. Maze utwemerere kuri uyu munsi mweranda w'isabato. Wimikwe mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ubwo kuri uyu mugoroba twongeye kuza ngo tumve ijambo ryawe mwami. Ugiye guhagurutsa umusuku wawe mwami. Ndakwinginga ngo umwihange mwavuga avugishijwe nawe. Integuro yo kuri uyu mugoro irongogwe nawe. Abana bawe duhezagigwe tuze kuva imbere yawe tujirijwe nawe mu izina gera ndajya Yesu Kristo. Amen. Mu buryo budasanzwe tugiye guhagurutsa wa musuku w'Imana nzima. Tumaranye iki kiringo turi mu gikorwa nk'iki kivuga butumwa. Nagerageje kumuha mwidondoro imbere yaho ubona kanya keza ko kuza kugira ngo aduhe ijambo ry'Imana. Bangahe bafashije ngo tumwakire Imana ibahezagire. Kaze Pastor.

ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe kuri micro na Adolf Mbazumutima muhawe ikaze. Numva afise umunezero wo kongera kubana namwe na kino kiganiro. Nizere ko aho muri mukomeye. Kaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi. Ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba kiza kuba gihagaze ku ndirimbo ya 52. Indirimbo ivuga iti ngwino soko y'umugisha. Ese icoma twese tukamenya ko mu mana hari umugisha. Niho honyene dukura ibintu bitubeshaho byose. Dusome Zaburi 145:15-16. Hasomeka ngo byose biguhanga amaso nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Ufumbaturura igipfunsi cawe ugahaza ukwipfuza kw'ibiriho byose. Nimwakire ijambo ry'Imana. Abantu benshi uyu murongo ntawo bazi. Vuze uko kuko ugerageje kubiweza nibo bihanze amaso aho guhanga amaso uhoraho. Ijambo ry'Imana ritugiye ngo ibyaremwe byose biguhanze amaso. Ufumbaturura ibipfunsi byawe ugahaza ukwipfuza kwabyo. Ukabironsa ibibitunga. Kutamenya ko muri we ariho honyene hari ubugingo, ubukiriro, ibyo gufungura na kaga. Iyo ubayeho wihanze amaso ni kimenyetso cy'ubugarariji ko udashaka guhanga amaso wakuremye. Ibyo bigushikiye ubaye uri uhagarariye ubwoko bw'Imana ibara riba riguye. Indirimbo igiriti reka dusome igitero cya mbere mwumva majamba kigize kigira kiti ngwino soko y'umugisha. Mpa umutima ugushima migezi idakama myiza tugutazire cyane. Unyigishe kwama ndagusenga ngo nzemenye ubwiza bwawe nizigiye ubwami bwawe ubuzuze urukundo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Isoko y'imigisha uhoraho kandi uwonyene ni nawe dusaba kugira ngo mwakino kigoroba aduhe umutima ugushima. Mu kumushima ni ukuba wemeye ko ari we soko y'imigisha, hama ukiga kubaho unyuzwe n'ibyo aguhaye ukamuhanga amaso kuko ni migezi idakama kandi myiza. Iyo wemeranije ko we ari we migezi idakama nta mpamvu n'imwe yo gutera guhanga amaso ubundi. Ese icoma we wateze amatwi nanjuganje tukabaho duhanze amaso imigezi idakama kandi myiza. Nico ndabasabira nanje nisabira mu izina rya Yesu. Amina. Dusenge. Turagusenga mwa kino kigoroba ewe muremyi wacu tugusaba kugira ngo uturonse umutima ugushima twibere mu migezi idakama kugira ngo twame duhanze amaso wewe nitwiganyire ku byejo canke ngo tunohokere iby'abandi uduhe kubumbwa n'ibyo dufise kugira ngo n'ibyo watujeje tubikore neza kandi tubikore nk'uko ubigomba kugira ngo hoye kubaho akanenge kadukura kuri wewe mu izina rya Yesu. Amen.